0: Melody, Menang Kampan, a word of home. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong word of home? Yain kaya napakan po, Vodafone, amon te metiroy na rin de Samsung, at AO6, ni po na te bubuha pi meruwew. Ayay rin nabe me, anakis, ayake po na.
1: Yan, kami ko na nga kive na de ng Samsung.
0: Payera ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. AO7, ay wabubuha te pi meruwew po ng kay. Apun po na roy, wabubuha ni me pi meruwew. Kuwara nan, te moto yi 14, at te bubuha te pi meruwew. ZTE 835, te bubuha ni me pi meruwew po ng kay. Kuwara na penan, tenubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwewa po ng kay. O po na roy may maina, wabubuwa ono vi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga ang wota phone na hanike. Show me poko, e wabubuwa vi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kon wabubuwa vi meruwewa. Tablet ay kataw roi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9 o ye po nipopo kitawa na kon tinipopoa ni mepi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipopoa rupi meruwewa o nipopo kitawa na kon o nipopoa ni mepi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik irong tinimepi inipesent de paka nipo yon na mkaw wawa antaripon at de A07. Irarikin na ane ang my phone na de 17 na kakinan ako o at tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Pupa ingay, payekyo kyo kita ina.
2: O, hindi tayo yung kanin na tawroy ni mga reisi kumera katanwata. Nanukawag, hakitang irakin na pinakoy ibigin ng ramte nga po ngayon.